mutaharatin jëm ci ëppé taghyibu bob dana faddu an siwahu walis kudul mom la dal khalifa aji kaweja fawqama kawe la nga xamni sax yahwahu don nako sop ena gannaaw bu señ bi leggeele mbollem gaay yu bax yoyu yekati seen wet ak seen daraja ba kenn ku ci nek geureum ko jital ko lako yalla may nak mom serigne bi mbollem xeti denc yak secret mo xam ye jago won seen werdu ñom gaay yu bax yi la mo xam yenen secret yeneni ndaxñ teef la ba ko ñoo ñepp joxe lañ yor nak yonenti bi ci bopam jappal ko bopam yekatil ko bopam ba agale ko ci daraja jo xamne mom señ bi sax sentu ko won min sama ca fofé qad awrasahu lako donale al makk non lañu nebu sadiqan bil mumi ajraw bil khair ci aw yew jala kok dakna futonan ay fitna bi iznihi ci namelu yalla jalla magna tahala kawena mustafan bil mumi kuñu tan bil mustafa ci daraje kañu tan makhdumi kay kañu legeyelam al moli safa kay aju mengale sel ga min kusrima ngir barik la nga xamne khadamahum legeyel na len ko wa akhlasate mu selal adina dina rabbih ñal boromam wa fiyan bir muy aji matal wala re mukhlisan tay aji selal mba mukhlasan tay kuñu selal fa jamahate mu boole al kul lepp wa zada te mu doli wartaqate mu yek bi muhkamil kitabi ci luñu xereñe al qur'an moy tere bi ñi xam amul morom murtaqan ci ak yek neena yonent bi da yekati serigne touba donal ko lepp luy mbot ak lepp luy secret señ graw ñepp ndax ndegam ñako jitu won ñepp fenn fu ne jaar na fa ba fat lañ yoron wala bëti ku melne mom kuy doora teñu di doora yanu da mujj mu boole lepp lepp lepp lako ñako jitu won yoron yoré nak liko yalla yonenté bi jaglél ndax rek liggéey bi mu liggéey ak selal gi mu selal mom mësiss ko gis ci kenn ku déminé mom motax nak ganna ba ko ñu bax ñoo ñepp joxé lañ yoron yalla yoronte bi nak fété woko diko teub diko teub diko teub ba nga xamé né mom famu ag ñom ñaar dong dong ñoko xam fa in akhasta ndem japp nga wërda ho wërdam wa akhasta kon japp nga wërdal jamihi wërdo mbolé seen la taxafu té lo ragal kabutan genn toroxal wa tahusu te da nga laq al wa'd dehal ba minhu mo ci ñoom tuma la khawfa top deetu ragal xale ka ci yow min wa'idin ci abtaku musjalan bu man di doon li annahu ngir naka tekku ga mom li tarki ñel na bayiga kulliyan bayik lepp lepp te waman aghathahu ku ko japp rek fa qaminun kon aje yo la bil qasa'is ci jagle ya fa aghathahu ak jappam dal al husna moy jël cër bu doon ba ma hasiyada ci and ak ndolen li jom yi ngir bolem al jamiha lepp ma hasiyada ci and ak ndolen neena bo jëlé wirdu serigne bi jël nga mbolé wirdi gaay yu bax yoyé té kat bu féké gaay yu bax yi dañ néwon ku yor sa wirdu ba yag nga bayiko nangam dal la tox nga ba nangam ak nangam yow loolu bu ko ragal ndax bo jappé wirdu serigne bi jappalé nga seen wirdi ya bu fekke yoron nga seen wirde tam bu defe nang ko bayyi dedet bayyi woko da nga japp seen wirde jappale wo serign bi boole seen jagle ya ak jagle yi wirdu serign bi nga xamne kon day melne am ciir bëgg na doon ak ndolen lay teggu ci kaw non lay mel ndax wirdu serign bi ñu la ko waxe won da am bu secret mboole wirdu yo ya ba nopp nak yor secret bopam xamne kon boko yoree yor nga yoyé and ak yor gi ngi ko yor kon bu defé né ka tekk won na ku bayu sa wirdu nangam ak nangam tekk bobu dalay dal dedet wa asluhu ci sanam nak istahiz mo istahiz sakulu muslu wa sammi te nga tuddu turu yalla wa qra te nga jang ayen ay laye min al kitab ci al qur'an suma tabda ay top nga tambali muhasbilan bir mu ngay aji wax hasbunallah mustaghfiran bir mu ngay aji sakku njegal muhayilan tay aji wax la ilaha illallah mulliyan tay aji julli hala imamin